0: na so a Yesu sa apatafo edu ne yare no ba ko pe ene ko daase no bi sa nse ne nfunu aka no ewo he on pese mo chere mi mu kakra
1: okay yo atia
2: o yankopon o paseda tiniye
1: ti o se anti o pese o hu different between ze o obedase anase de obi waye no wo ka kire afoforo eh different kra o se mo obi ya ehunu de waye asia afoforo ana o se we no mama o se we no amedase no so so wo ka
2: wo
1: pa che se no no sunsun ya demu ni de ka fra wanti mi anyina so o ka se nka se mti obi nka se enase
2: nka se enase
1: se bia ma yo papa
2: eh asida de
1: me me di asemne nam what you say
2: anu na anu kwa de nyira ni
1: anu na papa ne mpe na nye wo ama bi bia ma wo wani aso
2: anase
1: even though yesu na nka sa ku oye ade mo mo na wo bro mo pa ko fo na ko ka
2: yes e ko ka e ko di ni wa dance
1: hello ba cho good
3: evening
1: ajo so papa papa how are you
3: nka
1: che how are you ahawa bokorie
3: Nyadu
1: mo mosoe. Adu mala kwa na unaye no.
2: Una. Una na.
1: Sitio.
3: Ai. Bacho.
2: Amen.
3: Bacho o misto daese. Amango astu ko. Ena meti chi amango ni. Ye ke u amene ni wo. Eno stu pebi na meti ba ko ba ku edu. Ede ma. E ho na me ni che.
2: Ti wo so da na wo tita mango yinsira. Enye bone kula nti se wati bi ada ma wo fura enyira ni bi aka no nti so da na wo tete fruit wa enye bone enyira kese ti we kese ka wo de bi ame be ka wo hawo se wo so da na hu su bi da bi si ya wo so na pa nan ka se obi a wo fenso ashes egu nsem bompa egu so se die wa hu ewrade nyankopo na ida ye kire wo konfo ida ye nchele mala mi ida ye nchele Eti usole ye na.
1: Nyankopon ne ne makasa wa.
2: Yes, na so so ne ne makasa wa da yesumu.
1: Ye de nya so fu nti one ye kasa kora mfire ho.
2: O ti de mecho. Eti usole ye na wo pe ashes anase nson agunsem abom pa eguso se ble hu afa mframam yi. Elurade mo wo na de wa hu no amemram ma wo. Achekra 1 week wo be hu sanchani.
3: So for me tasu sa da en pao.
1: Wow.
2: Ane ane ensira ensira gu ho entira tan fa yosa
1: ah se entina ah kom ni nchire mu aisha ye why
2: ya manko ho
1: here ade nko fo mu mpadua
2: ba enko ni hawo
1: ade nko fo mu mpadua ba bunu sa
2: che odibu nya dey
1: se wo ba fa so
2: dey yes odibu nya dey
1: ba ma hwan o ya ba ji na ba ji na so dey ade ade abenya nsin
2: ko ni hawo
1: daddy
2: Papa,
1: papa koso.
2: Nyame yaduma. Na nyame yaduma wa chempa papa koso. Ah, ye be ka nyame ase. Ye be ka nyame ase mo kroji se ya. So I said, ocha ye be chirim. Hunhun mu na. Ekwan fa so ba. Ocha ne be DJ Sade ne ani pa. Ocha ne be ye ho djuma kese ye. Ocha 1st July.
1: Okay.
2: Ye fe ni ago he obu akwa hunhun ma wan ba onim. Ba do onim an se. On there the one say oh hun no by dana at the chair half an kwa obu a woman wall be 20 years on him.
1: Yes, say who be phone kwa.
2: Debi, obu no by daba home for and it dangerous. Hey, or chan ne be what you say, maybe choke sad in the faso.
1: Okay.
2: And wali nipa. Okay. Ne beni paso. Ni via ye just up bompaye. Aye deliverance.
1: Okay.
2: Ya faso ma kwanchile koko ye.
1: Okay.
2: It you chila. Yesu obi a ba won to etomo osum ana se acha ni bonya den enu ten seconds po toba ko fabra yesu o che 1st July ukore di kan ampa e bedwa
1: do so ko ya de
2: o ye o ye bi
1: ah okay
2: o ye ni tenti be se
1: o ko dwa so so po tu
2: ah o kope protocol mu ana se o ko ayi to do ha
1: okay
2: ata fo no ha e se enu ten seconds
1: ni dwe jina so abo
2: ai no
1: ntin ko fu nya pa
2: e di enna bre ni pabla basa ma ni pesi kasem sai wo kira eye very very powerful o chenya ko pa duma empa bo koso amazing